Hazodo Gwina Vapogun tapi ko nga vi copy voice yan kuma tapi nga vi dahil maza da Facebook da nga subab diti copy voice yan da nga subab kuma di Stanislaus Bianin Majanggil copy voice yan da nga subab Grace Lilitan Andong Junis Lime dahil Keningaw Florita Lasabon Laurentius Catherine Tius Marshall Matiung copy voice yan kuma di ozo da makikinang odo kasi imban boss kadazan da nga subab diti tamay mo ohi miyang paidagay dahil maza dahil page that Sabah VFM ngayon ka nagi copy was yan kumatapit nga vi the nga subab diti the pinapabuzo the person maza the teko sumininda bo maza diti person that Sabah VFM the nga subab diti mama iti gumu iti katakadaan na sakadong deo zukyo mega na di Jeffrey Gilimon Nancy Sylvester, Angelica Augic, Melchor Mizol Andang Lobinjang, Vitalis Balok, Helen Yong, Kopi Vosian, Johnny Joe, Geoffrey Antang, Ipol Eric, Savi, makikinangaw na dong subab diti. Bah, kinangaw tako bago taho, babago hozo, dong gumina po po gunditi. Ongo de ozo, hozo di Clay Petrus Edwin, tapos kong avi, Sabah pagunta gingo, Edward Boy, Sabah, o gumu kinezonon, tango gingo, o may na kinungo de ozo, hozo di Agnes Aladdin. Pagun ko, pagun Sabah.

Nuwa pahozor at ikaw ni Kuriti Tregongavi, pinunganan Pagun Sabah di William J. Tadius, Justin Tadius, Sabah kinezanantasindak di Reno di Vega. Dadi iti na Tregongavi, montok na tadao bay na hozor nga vida, guminapo Pagun, kauni ko montok di hozor hobi na makikinang ulit kusimban, boss kadazan, anikot binasi. Ay kot di jam kabahutong padminit, ongo di hozor abal tanibo, tadao bay na, montok tadao diti. Tumiyang bus mi pa itagay de kusimban, boss kadazan.

Isa ko paingatan ko mati na ngabi, ka dapat tuto do paingukab. Sabay na ulit jam ka bahu, tungo pa dong bahu, minit tungo sa bari pagunta ko. Tumiyambus ako, dami ang payo na makinang ako papaguna hozo. Do ti, do timpo, do na uho ulit. Kanaw mi joget pa rin ko ngabi. Joget, nasa kanimamay.

Ang pakazanta ko bago hozo dito susunod na break kong gabi. Diyan na rin si Paji, bunga kahit ko pa si Zondi ko.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Na ikaw kapisanangan at atuang kapisanangan makinakaw niti ka sa limbahan na to kaon to ka tuang taraw na to ka duwa ka iso at atulan na to ka siyam at iti taon doon na ribu doon na pada manamya tap na ikaw id taraw na to kumay sa to ka iswang at atulan ka siyam na tapin na ikaw kumayon dot nuridi and yeah kumayon dot lumang to ka na tulan at kawawagu tulan at ka siyam yeah kamayan dati bilambos ako dati papakili aditi jalur gamilang ang bandera pagunta ko at pinay ko at katilambos ako dati mamaramay aditi tadaw Malaysia gisam dati ka para manama datulan at kasiam aditi taon 2002 na para manama ya tapinay ko antok dati abayan aditi tapinay ko kakamayan dati mintong-intong tako panangid ako at kinabalo antok dit abay na nga nakasurat dit IPU dit amu alidas bah mantok dot manimpo dit kasalimban tako tapin na ikaw sinding manta di Mary Intiang kanaw kinong hot ako.

0: Ya te penego is on the road, it is a band of the Sunday, the penego, amiti tulu Sunday, manta, it is a bulletin to go on talk, or the two not a banality to penego. It is a commissa manta, it is a pinaticam, iso gorungang id nuluhon, song gyum gyum gamut, kariti iso gorungang id nuluhon, song gyum gyum gamut, it lo commissa mitikumaduo, a manta, it is a pinai kaimin, karoriti. Tanamanu hilagoton ukadanu ilawalay. Tanamanu hilagoton ukadanu hilawalay. Amiti kumatalu manta di tepina isbon leposan tawan ginayat di aki mimbulay iduatang. Leposan tawan ginayat di aki mimbulay iduatang kaditi tepina ikaw. Amiti talu sunet ako antok lo tatuang latbana diti kumado kayu dit mumbal dot Mamaret iti sunet ngamila rumamut aso walu walu turu isa dua patura pate ke aso walu walu turu isa dua lima siam iso. Bahara dadi iti pamalahawan umbalan kudot mamaramit pamalahawan diti. Halo, kapisah nangan ito tuang terpinay?
1: Halo, kapisah nangan dia DJ.
0: Iya, kapisah nangan kumanda terpinay ubog.
1: Oh, ya ko nati.
0: Amba, mati sa sunday tumalan ng mamaray ta pinay?
1: Ano ka gagit, tanaman din talon, ukadan di walay?
0: Ya, tanaman no hila gauton, ukadan no hila walay ka.
1: Oh, mano ko to, maday DJ. Ikan ta it, timparon ni Ray DJ.
0: Oh, nakuruto timparon, katya.
1: Oh, masulo ka gahila, talon geram, iti, kawalay, mangidu.
0: Timpuron timpuron kenapa nga sulu darugi
1: sulu rugi
0: ya ruhay ka nakaret di sundet di tabinay kemin ke tabinay
1: iri not na laylaan kong pamusarahan pa idu okay
0: ba pansi ko na di anak na
1: okay
0: ya kansi kan kumadi tabinay isa di tunod di tabinay ubog tu ruhay kaya kapiudaw na retan niti sunday di tabinay kaimin kansi kan na mogi kina kumadi tabinay ubog bah man ku ruhay nga iti sunday nga pagulo dila iti sining man tadi edi ed man odoy daho kaditika na kinungot ako

Ya, sebenarnya kau witi apa yang dah tersundai itu untuk kau dah tertuang dah terbanyak di tepi naik kau. Itu sundai itu kau harap telu. Sundai mantai di tepi naik kaimin di tinungan retan di tepi naik yubuga di tinu. Bata mereka witi sundai toko untuk rata tuang lat bana diti iti kumai samanta di tepi na tikam isa gerungang idnuluhon asang giom giom gamut keriti isa gerungang idnuluhon asang giom giom gamut ila sundai tat kumai sa iti kumadu manku alanai tu narita na iti sundai manta di tepi na kaimin sundai manta di tepi na klaren suong dit kakal pad amon narita antok dit minggu di nakatalib tungkabangan nagitulan luntamanan nagitansi tungkabangan nagitulan luntamanan nagitansi ila sundet manta di tepi na Clarenceong kamayandot minangalan sundet di tepi na kaimin di tinu iti kumatolo manta di tepi na Isbon laposan tawan ginayat di aki mimbulay idwatang kariti laposan tawan aginayat di aki mimbulay idwatang. Ya, kumada kayo di mumbal dot mamarait ngamila dot nuridi mamarait di tisundait may da telepon aso isa siyam apat siyam aso turuwalu turuwalu may nagiti WhatsApp Sabah FM nagiti Facebook mereka nunukan pamarait da kayu nunukan pamarait da kayu di titong sundet ko antok rata tuang lat ban di tepi na ko badadamat dot mamusoro nunuhat pamarait di ti sundet tepi na ko sinding manta di tepi na Zali Rambuan aiso guno numupus kaditikan aku kinong hatok ko

0: vai di pamalawan na sumusunod na binigaw. Hello, kapisa na nga natutuwa ang tabinay. Hello.
1: Hi. Yeho, iti.
0: Yeah, tabinay. Sa iti?
1: Biduan man tag. Iti bukit kayo madang.
0: Ba, hamba ti sa sunod na malano mamaret, tabinay.
1: Ano, nagyahit. Tung kabangan nagitulan, kadde.
0: Yeah, tung kabangan nagitulan. Lunta man na nagiton, si kaditi.
1: Apanto ka, hindi lair eh.
0: Oo, sa dodo, panong dila, kaditi sa ano diti sunet, tabi na.
1: Mahal ko pia, tahapan di kampulan la, so, sa sampin.
0: Ang babon si ko na di ha.
1: May agalo po.
0: Iya, kung sigan kumadita, malutong o mantad. Ambatadan daw diti na di. Kung sigan amo ang gina kiyo, amya. Ang pingkuro na hamba na hikambalot ang takaw, iyo tampulan, iyo kaliyon, isa'y pakago. Abado-bado, hamba na ilan, dat haradati at naridi pamusarahan na kayo, karet iti sundet takaw, antak na tatuang dat maniriti. Amiti sundet at kumaysa manta dita pinaitika, manta taman keramat, isa garungang idnuluhon, song giyom-giyom gamot kariti, amiti kumaduo. Atong kabangan na gitulan, nun tamanan na giton si Amiti Kumatalo. Loposan tawan, ginayat di aki, mimbulay idwatang kariti amba. Inkurokada kayo pamasarahan, tabinay. Amiti pamalahawan, hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
2: Hello.
0: Yeah, tabinay, kapisa na nga natutuwang.
2: Sayang. Wait, aw ka ito sinay, pagkang mga pahagaw.
0: Magyunin sinding? Sinding na nanuda?
2: Iti hangan tulong ito ka rin doon.
0: Ba, nung harap kasi watan nga kao niyo antok dati, no kaya jam na to kung matalo. Pansi ko dito pinayin ako, no? Iya, kung sigahan. Bata na ikaw, sinding, nadamat dati doot mamusaraw. Ano no, gakapyo at iti sunday to, pamanimbar iti sunday to kao dito. Sinding man tadi, Clarice Panul Sinsuy, Sundet, kritikan ako kinangot ako.

Batam niko, hakumen dat mana paganap na dititimpuh dat asundet antang dat tuang dat abay na dititabi na ikaw. Kakal pada harahat mama mamalahaw asyo amo agigina amo ko na aramit pamalahawan kaya tabi na ikaw to pipira sikan teka pipira saat kad malayo nga apapusan na iti nuridi ababay na sundet iti sundet di Clarence Wong tung kabangan na gitulan luntamanan na gitan si anaritan di Ilya ilat iso tap dawalay ilan na po nga tungkabangan na gitulan ilan na po nga pamaret ilat tungkabangan na gitulan nga ilo sunet luntan manan na gitan si nga kakalpod amu narit kyo tatabon kada di Ilya nga asududu pa Ilya. Batam na ikaw, iti prigisom iti apabayan dat sundayt anto ka natutuwang dat abay na dititapin na ikaw. Kaunsikahan kumada kayo dit nuridi nakaramot dah iti ida studio bah mantok dat lumang may jam dat kumatalo diti nga rungha takapati

Katam ni ko jam ko permiso do na pada mata luminit ada tatuang sumang data jam ko permiso do na pada mapat ada tatuang. Ya kaun sigan kumada ko yu de timpu dat poin karajan tok dat tuang dat bana diti poin rongau diti kasalimbana tok ko kaun sigan amo ogigina. Ya tapi neko yu de timpu dat kaun darangan dat esikul diti tapi neko atumbaya aku dat agu mo iti kumayan dat parlan dat pinalan montok dat magawit diti tanganak atok ko dat may pimpanaw nga antok dot bana diti tapi neko nga ilag-ilagon dot akumyan dot id labus walay ida timpo dit alay kaya tapi neko makumada kayo ida kinayunan dit katagwang dot index kromosan tawan dit aw alidas nga nung mila-mila nga ada labus manta did walay ate ka linaminan ate ka yeah awita o tanganak i de kinayanan dit akamayan dot akon ka id labus kito pinay ko mantok dot manaribaw ate ka mantok dot nuridi akataguang diti runta bakal di karamasan datawan dit aw alidas antok dat timpo dat bana diti misa nagi kapasarahan yeah iti timpo dat magadaw iti kopisan bomba ang manampas si Malaysia nga kamiyan dat kasasay dat sumadya nga kamiyan dat mulong da ingka tapi na ikaw kamiyan dat ilag-ilagan toko dat mamansoy diti pamalahawan dit awa tapat kita pinay ko ato yala na pati nga kamyon dot it apoyin sa dia kasay yeah ilag-ilagan to ko dot umansoy pamalahawan tarawaraw dit ay so tonggungan kamyon dot mantok dot nuridi mingga sa tamad nga nung mila-mila nga kada kita pinay ko ato yala antok dot banaditi nga kamyon tinimungan dit aparagat teka it minggisam na kopyo mantok dot managuang nununopo kantakan ida timpo dot magadaw diti insan po kong sikahan na kumariti at tinimungan bomba o manampasi Malaysia iti ida posarili pagun na takaw. Ya kapisan na nga natutuwang kumadya majakong majuna kadariti kapisan na nga natutuwang kumatambalot it asaro makinangaw kasalimban boros dusun om tabi piwabasan kariti matapin ikaw sinding na sumusuhot man tadi Jimmy Chu piupusan om piginawaan man ko po niyo iti sinding dit alam bayad agisam dot ako pagulo karikotot at jam ko pada maduo pitanga tuwang alam sandat alihis ko korongaw iti sinding kanaw kinanghat ako.

Ito pa rin ko, jam ka pa rin sa apat na para maturo minit at natutuwang antok at banaliti. Kami ang datman na pagganap na ditin po kami ang pahido kayo antok at tuwang tararot ako kadwa. Ama kapagulo dila kapisan na nga natutuwang kumadya Marius Marudi Mantad Kampung Pagunan Pinampang. Kapisan na nga natutuwang kumatay sa nantambal at makinangaw ka sa limbana sa Bahab FM. Ang paypasan alansan ang alidas to ko na dangay. Ado tikid tadaw ang masunang kopyo kada paanto ko ngawi. Yang pay barakat man tadi disawat kriti kapisan ponsi ko dia tepinay Marius Marudim Munagi Alihuan kumadi Julius Wong kapisan nangan ada tutuang kumadi Silvis Tamaluko ni Peter Gabriel ni Patrick Laban ni karuhang ngawi kapi bos yan kapisan nangan kada riti ponsi ko nagi dia Melchior Miziol Andang Lobinjang. Ponsi ko nagi dia Paul Eric kebisanangan tutuang tadaw ko duo ang pibabasan kumatambalo tabi na ngay i makikinangaw ka sa limban boros dot ako kaditi. Yeah, insan pa mo alihuan kumada kayo it hinadlabos da pagun dita ka sa sa makinangaw diti ka sa limbahan na tako maya dot RTM click maya diti live dot TikTok sa Bab FM onsikan amo o gigina kumada kayo. Batam na ikaw, pagulo o pupusan na ititimpo kumiampay do kayo antok at tuwang tararot ako do di titabi na ikaw. Tamangay to ko kalidasan, tamangay hot ako tingaligan na tinanat ako. Kasasay to ko do montong di ti ruputan maso-maso karatiti ko ngayon tawan do to ko. Tabi na ikaw. Amo nag-ialihuan dot manamong dot katingaligan dot pag-anakan ang pasarili dot ako to pinay ko. Abad to pinay ko iti prigisom kumiampay do kayo kapon si ko kumasok o dong do kayo kumaditi dati kasalimban sanangan na tutuang kapisanangan na madap hinaw ko pada damat amiti sinding manta di Lisa Stephen tupos pason ko.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi briswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro briswok id suang seminggu.

Popo do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkado kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, puguluh, osoro. Katingaligan, tungungan toko tainsanan.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan na bridge walk. No po nga, mungusatinan i-avasi matok tundundu. Pagkatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na do aw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy manahan at tinan nung songo soan na papanaw kapagkatan iti dasom sa minggu.

Pinasimban o pandila Sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na palu, potik o bulaw o puwak om agang. Pandila Sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, sunguhon mamumuhukis palan. Ikinunomantad kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu siyamatus anong padam toho gisom sa ibu siyamatus bahong padam dubo. Pandila Sabah ikumudubo na po, nga ginuno damatad ko iso o buhan ko iso sa ibu siyamatus bahong padam dubo gisom da sa ibu siyamatus bahong padam bahu. Namot Pandila Sabah da baino, mapumusawa na matad Pandila Sabah ikumoiso om ginuno nipun damyanom buhan ko sisam sa ibu siyamatus bahong padam bahu.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kaladya id zone o muhig kay saon Sabah muntok mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok mintong do umuhig o otonong tamay mo o kinaisanon kay saon Sabah. Muntok mong malimpot tuduvan din do papapanaw kaladya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIV agent. Kinapanuhi na nga din na po nga montok manguhan tundono kumuhigan manahop kalatan tumahib pibohitan om mangumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Bion ko na pumati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi diti.
1: Eh, isyari ti Julie. May miso. O, oh, nilikosi saan ko. Nagiwago. Ahi-ahi, madari ti na ontok na talwa. Na, siya. Ang apoto nga bihataka nun daw takita ko. Ihanga bitino mon. Ano na po nga kiba nga bina iti. Ah, mga kanzaro. Yami kinoy. Pizza. Ombogo bago iti. Okay na po mo?
0: Okon ko in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Auanganin ang pinagatinan mo. Noon ko habing pinagat, no? Auhan, matigya do ontok do tolwo. Mega do tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
1: Eh, ziyaw ti. Pohogosan sa Baduli. Nagirango, kon ka tinan, no? Tinan ko nagiti sandi. Kaya sa pahing ko, mamagampi ba?
0: Naman na, pabadiyaw, Donis. Awa ko na, makinangaw.
2: Ang mga nakuha na sando tinan ni Tolo na kahubi pinagatinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan na toko. Kaya dasan toko na po nga, pagungan toko, sandi.
1: O na, hinaga. Tuhunga zao, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.

0: Oke, onai zonai gino ui kaliau kyo, omi mangzo na gino pahapa manuk tahu. Onuan zo tam tahu gino ui, tinumon ko na po nga mi mangzo di te to, omis, wangan na da susu.
1: Ato, upa di dawe donis, na indaman, nagipagyan wano di te. Tinumon nga nakohobiin, omis,

Kada popoy mamang sabab momit tambahot. Mogawit tambahot manansa sangi tumanod toko. Suon da kinauvangan aw mambahot mimozo toko. Ino okon ko tambahot itawasi. Tambahot iauhi okon ko mangunsub papapanaw koy man tangalat. Tambahot iauhi no po nga katama popoy ho no toko songyan nakahasa. Nung otapot no tambahot aw isi no mangunsub no toko. Papapanaw ko'y man, iaw kapanak ko na lang.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung, gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi, gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianoy siya ho na kupayahan account ko om na ginumbol card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no?
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no? May gadi pinakiano di ho?
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko, to aw ko on do, minumbul akaun ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no? Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kalimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no poy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

han te mikot id IPD lahadatu montok muhan do penizukan. Nebos imaingan polis uang lahadatu ACP Zulbaharin Ismail kay kaganan dino papampay kinapujulan kini opon do tahu kusay miampay songhon man ta dino aw penihaan o kain tutunan namat idovon kaun do nepa nga sukod bago ki umur padam tu om padambahu taun nakagawad mantad kulita. Tepan diluputan ki ketumbasan id pamanan diho mantad tungku kuma pakakadesan lahadatu pagoy kulita isinakay nakabibi om nakalumpak datay gilatilik. Sa pipili na kaundun na ito idlahan na mat kulita na kutudok idpiyang kiinahom kuang habi himo mita. Sa zukan kes tumanod section pat nga padam isa bingkong isa aktapad sa kazan lahan sa ibu sa mga atus vahu nga padam tu. Mambanimpot onong nga padam ono medal amas na dadi dimpotan do katinjan para sukma sabah. Montok pibayan para sukma salangor duvangay buhut pang padam anam doon to ko himo gisa mo ko pramapat buhan ko si Zamditi. Mandari no, pinapanjol ako pisan ko makanam spot, pisan puhuan pagun sabah kem Rise of the Champion RTC, bagisan kapat, dubang ibut mumpunam unam, id putatan. Ina mentok papapantad binakas, pumumusaw am sunuvan dituhun ngabi spot. Dit kem na kamay, pinasaw di mantili katundan kamakan, kabuuan spot, am ikanam itaba sabah, tatunizam ababakar titingan, may damang gisa matun nga bi spot in tamang disiplin om awawahan da umaha. Nabos si sila dimputan amas din ako na pakonumbul nga pungunsub sunuvan montok tikid tuhun spot da manakta nga zan tabasi. Kontijan para sukma sabah papampay atos himo parum apat tuhun spot imibay day opat kava spot kampay na para badminton para humazog om para olahraga. Bisa sama tumuhud da kontijan kuma selangor da untuk kotahubuhan ko si Zam Diti. Ed pampusan kini ng pagdezo iti tuhu do abal himakini zanan di sabah ng paswat IPU au ohidas apatut pisudongon o pingsinghan ng kapagatan spot vazako zuvo hisun siyavok ingka kami tiyabal mentad sabah VFM inuhu di Alicia Michael mentad bagizan berita ehwal semasa Alicia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pasien.

Mohimbingan tagang toy bunga raya muntok ko gumuan pogun na po nga bunga tomod imamugingo kinesunon nga muntok toko mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino na po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia sonyan no kay magonino di ko dubong prumbahu Wuhan ko tu saibu si samngatus anong wapod manta di huguan montili kumoiso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bohimbingan tagang sabagi bunga kabansaan, tumanod, himo kuhupak dino sabagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan da anu, augunon do pogun suvay.

0: Tapi naik kau kawin kan orang zaman tadi Debbie cutting, ay tanda tamang ay kau ginghan do babang. Tutumad po na mo tayo tapi naik kau kawin do mahis ginavo tu kipaw di tiyatahu kapayan so amin pambuson ko kumaday Diyosu.
1: Kasahimbaan Boss Karazan, manak Diyosu, kapayhan.

Tapi naik ko ngabi, ko pahan so ang hamin, do ko paguhu na pa diti, nga nambi tagay, manta di piang kui bin nulati, do manta di kampung, daingin kimanis papal. Pinapay ho do mini dupogun i lentim binti butangan, di jam ko duvo pat nga padam hima minit do min sasadop, di kotahong padamiso do vuhan kabahu, do dahil idhamin pangusapan papar. Mantan do kaya danditi do manu di papayho di Lawansin bin Daon id kampung Liposu Bangawan om sinakagon bongkokon dai nombo nang pangabi isiho om santap tapi nai wali sam kinuwangan nagingabi dai sadu teko id samok to soko natinan di tongatiagar lentim binti butangan do untuk tadau baino koduvo do vuhan diti kosizam dadayo it kabangan timbagos kampung daingin kimanis papar do jam kapadam duvo to ngapod minit tahib tengah dau moi do tahinasan kaza diasu sugutaku. Kapayahan suang hamin do kumo iso na paditi nga nampitagay manta di piangkui bin nulati do mantad kampung daingin kimanis sa papar. Pinapay ho do minidupogun i lentim binti butangan di jam ko duvopan nga panam hima minit do min susadop di kotahong panam iso do vuhan kapahu do dahi ho idhamin pangusapan papar. Mantan na do kaya danditi do manu di papayho di Lawansin bin Daon it kampung Liposu Bangawan sinakagon bongkokon dahit nombo no pangabi iziho santap tapi na wali sam kinuvangan naging abi dahit sadu taika id samok to so konotinan di tong tegak lentim binti butangan do untuk tarau baino koduvo do vuhan diti kosizam dadayo id kahabangan timbagos kampung daingin kemanis papar do jam kapadam duvo tahung upad minit tangadaw.

Tapi naik kong api kepehan sang hamin doku modu vod nampo diting enam pitagay mantad di Royston James Wong mantad kampung mantad kinarut papar papayho do mini dupogun i Feni Joy Toy Francisca Quintina di jam kotu tong ponom onom minit do dongo suvab di konyap ko iso do vuhan di tiko si zam dadeho i kanaan putatan mantan ako yadan diti do manu di papayho sinakagon majapun sinakagon vine day nombo na pungavi iziho santap tapi na wali sa mikinovangan naging avi day sadu teka id samok ako pa dinihan sa inyong nasakon o tinan ditong tekak Feni Joy Toy Francisca Quintina tu mandat po di kaikatan diho santap pineho mo'y do atay nasan ka zo diyo sugutoku. Kapayan sang hamin daku maduwa na paditi nga nambitagay mantad di Royston James Wong da mantad kinarut papar papayho da minidupagun i Feni Joy Toy Francisca Quintina di jam katu tahu nga padam o na minit daw nga suvab di konyap ko iso da vuhan di tiko si zam da dayo it kanaan putatan mantad na doka edan diti da manu di papayho sinakagon majapun sinakagon vine day nombo no pangavi isyo am santap tapi na wali sam kinovangan ng kingavi day sadu teko id samok au pa dinihan sa nasokon at tinan di tong tagak Feni Joy Toy Francisca Quintina tu mandat po di kaikatan diho santap pineho.

0: Tebenega kaming kana hozo manta di Albert Arik etan do siono tumodono dan imu tapayan da baina jam ko tu 2 menit nari no do sebabit pogro tro mega tapay mo do tau ko tahu diti itino ababzan ega tapada jam ko tu tahu 4 menit do ngo sebab nga ai so no sebab ababzan panakan hozo tara ko tahu pengkopo nga itim pu ditino pangapa pahumbuso no pada pason maza in WhatsApp, Facebook, om lagi maza TikTok in tay mo komentado kinovangan ngabi. Pengko po kano to membuis to mihambus mohis tagina po. Nampay hozo di Edna Simon ay tanda lahan tumuhid. Sutanan hozo di Juliet Salibun ay tanda bunga tagingo. Iyo ay tanda pupagyat piyop binizan. Hozo di Irene Tadios ay tanda bunga tagingo. Nga po gawin din na kinangapay di hozo ito ya.
1: Usap ko ba sa nano po nga kapo susumuni o tomo ikiba. Datang takawas it bogizan pungusapan. Takanon om pomogingo. Ahay do nubasanan, mumuguno da usap kawasanan, om tuhun mugigizon, mesir om sina, vokon it vinaon di akba, ay kapanggunaan usap kawasanan. Mipahot miyampay ko simbanon timpu, kapanggunaan usap kawasanan iti na noko simban, masa kabuon teknologi. Dinodo o usap kawasanan it kavo capsule, tapong krim om iinumon.

Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako basyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako basyan, nga kapangingkuang nogiino, do cholesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, ta mga kan apple o tomo, miyang payaw tagal iduan kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kamoy.

0: スは合うと思います。
1: Panahan hozo, patakotohu, desaba VFM, kusohimbaan, boskadazan, noko, pinasi.
2: Tapi nega kami nekat nadi otimpu di tiaba bezan penakan hozo tarau kotohu ed nombo papa hombo zono pada pason do tongo tapi nega kami maza ed Facebook WhatsApp om nagi maza ed TikTok. Dan ingko pa nga kopipasian ko kuma di Steven makaditi pason dok pipasian dong suva po kuma do sabi bikin uvangan ka di Steven diti ano ikapan kuma di Bonnie dahil pantayan kopipasian dong suva na ikuma di Diaw is Celestina si Kawit kopipasian dong suva na ikuma di Shirley e Moinim kopipasian dong suva kuma di Diaw o mukupa sabi abim makikin uva ka diti kane kuma di Charles Lian Song pipisan ng subab na ikumari MM Suk kapipisan ng subab na ikumari MM Suk F. Jeff Fyron diha ida dungap kapipisan ng subab manong iban kumari Roger kapipisan ng subab kapipisan ng subab kumasabi pikinubangan daw i Charles Shalom na ikumari diha Charles ingkan ikumari Medley George kapipisan ng subab kumari diha Zutin Sanan itin na pangapi ikinubangan inaayat kungan nga masaid TikTok. Tadi pahumpus aku iti pason mazaid WhatsApp. Do babay na diti na tayo mga kumanta di Eli Shirley Lim. Kada iti pason na pong kapon daw kuma di abang daw di Dominic Lim. Ansan daw o sikap ko hingasan ka diti. Ano giwan kuma di Irene Dom Lim. Mingkani kuma di Anim Adil Ining Donatius Caroline Chong Iselina Anggup Onegivan kuma kinovangan ngavi dari sudut ke id semok do miang papason ka di Alicia Lilim diti karahiva yang maguna do penokop tadong am kabang sengen dah mabus mentada hamin am tamangan toko tamay mo kaidasan ka di Alice dari hoid manggatal do babay no. Menyagan sing dahit kampung kebulusu kumasan dok pipesan ngos sebab tera kotohu kuma di Mulyana Koyung dahit kampung dalap sunsurun narumbai dan di Zandi Dolores Florita Kinajil Florence Boyjol lawan negiman kemati Joseph Betilu Om Sabi bikin uvangan menyampai pason hansan hidas toko temui mokaditi pason mantadi menyagan sing dahit kampung kebulusu. E Lucia tate kopi pesan ng sofa po kumari dia pason na politi nga po kapon nu isa pagwatan pahayad kariti kuma nga wi kapan di Lucia tate diti do hansa na hidas tamay mo ka kuma di Helen Young Bridget Samuel Kemlin Tinfok e Lucy Doyo Florita Kinajil Ellie Shirley Lim Joannis William Dennis Young Joseph Botilu John Tati Andong Joannis Lime David Moinin Manya Gansing Lonely Igang Norumbay Pita Yubug Inay Rose Ed Sugut Tampulan Om Kinuvangan Ngabi Do Id Nombo Na Po Mempay Pason Tabi Pimbutan Iay Sodako Pupuson Kadi Lucia Tati Bibi Sumusut Pason Do Tay Mo Komenta Di Wilbert Do Id Kamp Gvanson Do mempai pasan dak pesan ng sebab pemasabe bi makikin ng sebab bi FM kota dan I will but di bapasan dak. Semusut ke pesan ng sebab kadi Bridget kumadi Bridget Samuel e Maureen Ginicol Justina Duasa Kololina Lojungin kaditi e Jalina Oyong Juliet Selebu Nelly Lubasi kinovangan ngavi dari sudut ke idsama kaditi pasan manta di Joanna Maidin dari kampung Simpudu Papar. Mampai pason kami kuma di nongkapan kami ono abal dia zuka. Isa perhati pason pukuhi lapu nison ku hozou itina pemantah di Florita Kinajil. Kopi pesan kemari mulia ka kati di pason nu Shalom Shalom ni kuma di diau pason perhati mongkapan dau kuma do kenubangan ngawi mega di Florence Boyjol ada kemari kuma di Helen Young Justin Gabriel Dolores Asing Lucia Bibi Joseph Potilu Marius Murindim, Elish Lim Dennis Nicholas Young Adila Dumanson, Amelia Gom Kampai Nungabi sa bimbo bobos it saba BFM mempai pason isapagwatan di Florida kinajil bo ono baldezu hansan hidas ko tumi mo tabi pesan ko madi di zuta insanan ka kada makina mo hozo pinia patan di Sylvia Moses mempai di Mike Michelle Francis Lajuki iya tanda huguanza sultanon hozo di hozo pinia patan di Catherine Vitalis mempai di Richard Michael Fu iya tanda miupus sagigisam so